tuntun wa la se wa binu bi o si je pe a ri ekunyere alaye ti o ba ni sasa ti won se fun wa a ri wa fun a ri ti so fe fe ni ni akoko yi ele ke a fi se ipolu ipolongo iko to wa la se fi asiko yi ki oba Reverend Dr. Matthew Akindele Olu of Owode Yewa South fun aye odun medogun lori apere baba won ti o waye ni ojo ketalelogun osu karun odun yi ase sabodun bakan na ni ko ton mala se tun fi asiku yi ki oba Aziz Badamosi Isola Asiwaju oni kotun ti lu ikotun fun aye odun medogbon lori apere baba won ti o waye lojo kedogbon osu karun odun yi ase sabodun lekan si iko to ba lase tun ki oba Nosiru baba tun de akobi oni sasa ti ilu sasa fun aye odun 14 lori apere baba won ti o waye ni ola odi ase sabodun

0: e ka bo pada ha e wa gbo o awa oma gbogbo awa oma ti tawon baba awa n pariwo ton pariwo fun wa awon o morina daada awon o morina daada se loju n pa ton wa mi poroporo e ma je ko ro won o su yin e mu won wa si le ise osula aba eyin na o ni fa isan lo ba omo re ni o gbeyin awa na o baba to jiya nitori wa mama to jiya nitori wa won o mo gbodo di tan wole abi looto e ti gbiyanju o e ti sare sotu sare sosi sugbon beyin o ba ti debi ti olohun ba bi o ti de gbiyanju re lade bi igba ti o gbiyanju ni ile ise osula aba I solution ibe ni ke lo o o da mi loju pe te ba debe olohun ba mi o de gbiyanju yen lade won foju won ri na kedere ta mo na o fi alaafia lule aye ke eyan o fe jeun kori na ri n to fe je abi ka lejo o wole ka tete meni to wole olohun mo se wa laja wole kabi ta mo wa so pe kabiru ka abo ti kabiru o wole ta wa mewure ewure jade ai loju lo nje ki agbalagba o si ranran laisun toju o ba fo ese oni sina ai se dede oju lo me eyan sese ma fowo pa ogiri ko to rin ai se dede oju lo mu eniyan jasi ko to jasi gegele eniyan tolohun ba mi ba kadara pe anadanu won dopin lori oju won to nyo won lenu lolohun ba mi oke ma ndari lo sile itoju oju osula aba I solution opo olohun oba mi la won dibun o opo olohun ni won ba duro be sire awon o kin fara pamo je eyan niya lori ododo ni won gbele ise won le lori ta ba npe won ni sehu ninu alagbo nile yi gausu samani ta wa yi ninu awon ti won sise itoju won to be won to ju be lo se iroyin ile ise osula aba I solution ko ti de se ti gbo ti yin ni abe ma gbo tantan ti won polongo won lori radio ka kakiri ipo airina kawe te wa yi airina ka bible e le ka qurani ko tu le yin wo oju yin o wa njo gegele omo lo sese n fa elomi ni tete ko to le jade so ti pe lo ti le ti wa lenu e abo sese bere e dakun e farabale ke e gbo number yi eyin e pe number yi o awon lolohun oba miran gege bi olugbala fun gbogbo awon to ba larun oju oya e mo ba iroke eko number un kale bayi 091 57 58 90 16 091 57 58 90 16 tabi ke pe 070 38 61 51 68 070 38 61 51 68 number baba osula no baba osula lo so wipe ti awon ba si nbe laye ta won nbe loke ipe ko seni ti o mo figo soju ko to le di pe yo mo riwe ka tabi ko to te computer e ma figo soju kawe e ma figo soju ka bible ki je ki eniyan mura si ohun to nyo lenu ninu oju e wo ohun to nyo ni lenu ninu oju la ba moju to ka eje a ka figo sile e wo eje n tu baba sile eyin ke wa gbo perepere oro lenu won oya e ku kale
1: Osula ti a ti n pariwo lọjọ to ti pe won bo
2: won ti de o
1: baba gangan le mo ba ti o ma da gbogbo eniyan lohun
2: isoro eyikeyi ti n koju iriran eda
1: yana ti pe ka bo se se bere
2: e ti nawo nawo o ti su yi e ti fe gba kemu
1: o ma ni gba kemu aburu
2: chronic infection lo njo wa lenu to ti wa de konerun
1: to nsi akoba foju wa
2: bi ati sayewo
1: won ni apoju suga ni o je ko du wo clear
2: ona meteta ti soro du le gba wa
1: ni baba osula le wi akegbo fun to fi le koju e
2: goro lenu baba osula gangan
1: tori enu olofa lati gba mo ta o
3: to je mo tun ki gbogbo eti to lanfani ati gbo wa pe aku dede akoko yi akanse eto ni latodo baba wa olawale osu olale ti gbogbo aye mo si osula haba e baba ki won le mo pe eyin gangan le wa legbe mi e daruko yin fun amo Nigeria
4: e ku dede asiko yi o ni bi gbogbo te ba ti ngbo wa oruko temi ni olawale osu olale alase ilese osula haba
3: baba e je nbere bayi ki gan la won apere ti eyan le ri ti o fi mo pe o ye ko won moju to oju ti fi riran lagu ara
4: ese atokun ti eyan ba ti ri bi oye ti eyan ri kurukuru ta nwo koto to njo gegele ta den ti nbo lo okan ta doju won momo gbogbo igba le mo wa mi loju poroporo gbogbo igba loju elomi ma nse pin bi funfun le elomi ma nri o ye ka tete mo ki sara pe ipenija kan ti nsele si riran wa niyan
3: se mo wi pe be eyan ba fe lowo oju ni o fi rin ajo ti o fi dolowo laye be eyan ba lowo ti o fe ko lo le oju ni o fi ma toju owo to ni o tun mo se pe oju la ba kokko moju to lagu ara baba ogbon wo le nda si bo le se nse to je pe awon ti won wa sodo yin ti won ba iran lowo lori aisan ati awon nkan to le ma koju lagu ara nipa iriran ona wo le ngba ogbon wo le nda si
4: ese atokun oro wa dabe npe nkan ti Olorun ba ti yonu si te en ba tun wa fi dara se lo ma nda bi dan o te ri agbekale ile ise wa yi agbekale lori ododo lori kafewe ati bose itoju isoro tin koju iriran eda yi baba Olorun fi fun wa tenu ko o tete bolu pa o
3: kin to gba ni lalejo lori eto yi emi fura mi ti se wadi daada baba be ba fe foju kan yin bo won se le ri yin
4: nbi gbogbo te ba tin bo e bo le ni agric bus stop ni ilu ikorodu leko e so pe nlo si asolo bus stop ile epo to doju ko asolo bus stop yen street ti nbe legbe re odo arawa street number 30 e bere osula ba nbe eyin ti 4 te ba ti de 4 e bo le ni first park bus stop e bere taku ti jesus street ile baba agoro e ti ri bana wa nbe eyin ti sagam e lo si ilaye roundabout e wo nu aki won yen e bere osula haba ni waju CAC church to wa nbe
3: elomi itiju ni ojo jade itiju pe se aduru mi san godo po pe mo nwa ogun oju kaaki abi mi oriran daada baba imoran wo le ni furu awon eyan be
4: ibaran mi fun iru eyan be yen ni pe won ni ami mara ki npe loruko aisan je tu mi sita ki nfi on sile o loruko re keji nti ba nse eyan te n ba fi mara o nto won o fe ko fun sile niyan e tete be se n gbo e mo fi gbaladọ la e mo bo lori ise iwosa ibile olorun lo fi ran wa o
3: baba ki la won asiri ti baba yi lo tori pe kin to mo yin ni mo tin gburo yin osula aba papa julo lori itoro olojude yi nipa pe keyan oriran kedere tabi to ba je bi eni pe iriran eyan ja gerege ko kilea boye lomi en to ba sumo ko ni ri afi ti an ba mu jina si isowo wa ko elomi tori pe ko riran ni ojo wa ko mo to fi gba driver elomi ranso ranso nti o je ko sise re mo ni pe oju yen ko sise bo se ko sise iyen be o baba se ajogun ba ni abeyin na lo ko
4: ese atokun se ri ise itoju oju nilana ti bile ati awon aisan mi to nfa sababi re ajogun ba ni o ise egbon baba temi ni nigba na lo mu gbo wa lo ma wo wa a ro pe won fi ya je wa nigba na
3: ba kan ran yin se
4: se wa ri igba ti a wa bere sin se ise yi ta wa ba dara kekere a wa dabi dan nigba ila to wa mo yi pe ase o da keyin o farabale aso da keyin o joko tagba
3: baba e je n bere bayi tori opolopo na fe bere lowo yin pe igba gbo opolopo ni pe n teyan ba fe lo soju o lati kan sinu oju ṣugbọn ngba mo dele ise yin mo ri pe gbogbo n te se kale fun itoju oju yi ko si ti won kan soju nbe mimu ati lilo ni
4: e seun te ba re lomi to ba pe wa baba awon ti lo fa awon bi kan o se se pe ta n ba dodo yin won ka kini sa awon loju ni awa la ma wa so fun e pe e lo fokan bale
5: ni le se ti wa o gbogbo ewe ati gbo ta nlo se itoju oju enu bayi le ti gba lo e si ma wa fi le loju gbogbo awon egbogi ta fi se itoju oju ati awon isan to le fa saba bi e ni le se wa lilo ni senu
3: ke se pe won kan soju asiri kan niyan o baba o tumo si pe o to loro ta won oni wa di ti won se pe opolopo tin da yan laamu ninu oju ati nu lohun lopolopo tin wa jije mimu elomi o wa lara nto sokun fa tin damu re loju baba wa ni seju kan to ku yi awon eyan lori sirisi lo wa be to je pe ti won ba eti ti gbogbo oju won le kawe arabirin kan to wa sodo yin to je pe o lohun tin lo igbo lati bi odun bi mefa sugbon se to wa to lo awon epo ki ohun jugo le fashion ene eti won fi nse oge nikan ni lo bayi
5: baba teri abalabi te deun mo tun fe si awon eyan wa ni laaka yi nile se ri eyan ti oju ba nyo lenu tan sure lo re gbagbo o dabi en pe eyan gbiyanju ati fun wahala si waju ni o tori te ba lo ba won te complain pe nkan kan sele ninu oju yin won fun yin ngo kan
3: won fun yin go
5: te ba tun pada lo won tun mu go yen won tun change e fun yin
3: okay won ma parogo
5: be ni atokun se wa ri gba ti oju ba wa ko se ti ori na mo rara ko wa si jupiter igo kin mo wi atokun
3: pe bogo yen se le lagbara to
5: le wa
3: mo fi soju
5: to le mu imole wa si oju ti ori nkan kan mo
6: se ti en to lo nlo si lo oyinbo lo se itoju oju nbe to pada de nigeria wa nbi odidi odun mewa gbako lo fi ri kurukuru to si wa si le se wa ti o loju ewe ati bo lolodo wa tolorun si se yanu
3: baba eleyi bayi ojo yan loju pe egbogi teyan le papo mo ra won ti o se lo mo toju oju lai se pe eyan kan soju iyalenu lagba ni onile yoruba yoruba a ngbiyanju baba kin to yonda yin ero bani soro ti won le pe yin si 070-3851-61-68 baba iru awon esanwo lo le sokunfa isoroju a mo pe ise abinibi yin ni te jogun ba ajebi ni lodo ti yin iru awon esanwo lo le mo sokunfa
5: e si atokun emi a ma so wi pe eni to ba mo po ndi mo lati se itoju isoro to nkoju irin re eda ti o ba ni imo lori awon aisan kankan to le fa sababi re oluwa re o mo nkankan o
3: baba e ba daruko bi meta nbe a mo ko o po to le mo sokunfa iru awon aisan be
5: e si atokun apoju suga won ti akoko elenkeji teyan ba ni chronic infection ri o le se okunfa isoro to nkoju iriran eda pari pari re ni ogbologbo akọ na
3: o tumọ si pe meteta yen olori awon okunfa to le fa keyan mo iran daada ni
5: be ni atokun
3: e soro apoju suga lekan ti eyan ba n sake si apoju suga lagbo ara ona wo lo fi le gba pe ohun ti ni apoju suga iru awon ara apere wo ni o mo ri
5: e se atokun ibere te beere lowo mi yi ibere to kenu ni o te ba n gbo iku n bo mo rin omo o tete fura apoju suga lo nje be o koni mu wa o koni momo wa o gbugbu awon to ti mu olorun lojo eni ba n tun won le ti eyan ba ni apoju suga a dabi en pe aye n se oluwa re ni ere lomi cup omi kan lo mu bi mefa ni o fi seyu e pada bo se te fura apoju suga lo nje be o koni mu wa o koni momo wa o gbugbu awon to ti mu olorun lojo eni ba n tun won le ti eyan ba ni apoju suga a dabi en pe aye n se oluwa re ni ere lomi cup omi kan lo mu bi mefa ni o fi seyu e pada bo se mu mi be lona ofun re n dry be ba ti ri eyan to ni apoju suga yi lo ma n si waju ti ifunpa eyan ti o fi bere si n ga ti ifunpa ba ti wa ga to ja scale e mo wa ri eni be tan ba ju kan le bi aya won asa dede ja se ri elomi ti suga yi ba ti lo to ti bo to ti wo inu isan ara won a wa je ko bere si ma re gbogbo isan ara wa re elomi wa gbese lele a bere si n kan mo irunbuso meji a di wahala elomi to ba gbese lile bayi to ba fe gbese adabe pe won de block mo won ni badi ni ti suga ba poju ninu ara ki je eyan rorun sun ti suga ba poju ninu ara ohun lo ma nsi waju to ma mu ki elomi ko la oju le ti won o ni ri nkan kan mo rara
7: ehe baba wa
3: esoro nipa chronic infection iyen aisan arun teyan ko latara ipalopo ni akọ na run ko te menu bale kan to ba ye pe to ba nse yan lagu ara o le fe sokun fa irina dede
5: ese atokun e je ka kokko bere latori chronic infection te so yen tori pe awon ti nkan won yin se won yi tete ki esara ko to wa joba lodokun esa te yan ba ni chronic infection won le kokko ma ri ru awon apere won won yi isokunrin isobirin oju ara le kokko ma yun wa ki nkan kan ma jade wa latoju ara ti o te wa lorun binu se nkun buru buru be ni gbogbo ara a ma gbona ara ma ta elo.

0: kan fi dede se atokun won ni ekun lo ba ikun wa gbogbo tin sele si iriran eda o ni piti gbongbo re ti bere baba wa wu gbongbo re yo dabi en pe eyan ge igi lori ko bute gote gbonu nti ma wa fanu wa re lomi won ti lo se oju bi emeji bi emeta e ja bi won lere kini idi re tin ti won se tin pada sibe mo wu tin se won te gote goni I to wa loju nikan ni won mu nile ise osula aba nbe la ti wu gbogbo isoro tin koju iriran eda ati gbogbo awon aisan to nfa saba bi e te gote gbo te wa ni gburo re mo gbogbo tin je tolorun
1: tun leleyi o lati ile ise osula aba osula extra bitter lo nje bo mo kekere ta bagbalagba ba nje todun todun afike ya lo ni osula extra bitter ninu le o eyin te fe kara yin to wuwo ko fuye e fe riba lawa igbanse to le koko to fun ni ni tia e ma lo egbogi alagbara bi ara osula extra bitters gbogbo idoti to ti di sinu isan ara wa ki ko je ko mi ara ati eje ko rin lo ti bi to nilo eje to wa fa kapa wo ma wuwo kase wo ma wuwo irin die larin awa mi gule gule elome agbese lele se lo dabi pe won te nylon male ati bere ndogun ati naro ndi wahala se lo dabi pe won de block ma elome ni badi osula extra bitter ni ke ma lu o ma nre wa tenu tenu ogbologo infection to wa ninu eje gbogbo elosula extra bitter o fodanu ka wa moribo lowo ara yiyun ara tita owo ati ese to ngba riri ogbologo kokoro inu eje olojo pepe to nba agbo ara wa wo ya ija gbogbo elosula extra bitter kaju e eti yin to npariwo nkan to le mo wa lona ofun to nse bi kapo tao deripo isan ara wa to nfa ni sodan idan omokunrin ti ko le se ojuse lodo yawo e osula extra bitter ni ke lu o fo gbogbo idoti inu ara ati gbogbo gedegede to wa ni kun wa danu kaye saroye apariro ese riro orunkun ati gbogbo bi to ndun wa ninu ara ta ti nawo nawo si inu wa to nkun gburugbu eyo yin to npo lapoju gbegben lelomi ngben kin ki won to le to eyo elomi a ma wa sere sere osula extra bitter ni gbogbo awon eniyan pataki nlo ti alaafia won fi je pipe o e wa gba o akiyesi kan pataki re te ba ti ra won kan ninu oja tabi ni bikibi ti won gbe sticker sile to npariwo ogun ile ise osula aba awa kola ran won nise o gbogbo isan ara to ti doku te ba nlo osula extra bitter gbogbo re lo ma bo sipo osula extra bitter ojulowo egbogi ajisani awon ibi ti e ti le ri osula bitter osula extra bitter ni won yi
2: nbi gbogbo te ba tin bo e bo le ni agric bus stop ni ilu ikorodu leko e so pe n lo si asolo bus stop ile epo to dojuko asolo bus stop yen street ti nbe legbe re odo arawa street number 30 e bere osula aba nbe eyin ti 4 te ba ti de 4 e bo le ni first park bus stop e bere takuti jesus street ile baba agboro e ti ri bana wa nbe eyin ti sagam e lo si ilaye roundabout e wonu aki won yen e bere osula aba ni waju cac church to wa nbe e le pe wa sori ero ibani soro yi o 070-3861-61-51-5168-68 WhatsApp number 1 si ni a o ni fa isan lo gba o
3: Radio 1 103.5 FM News Talk Sports
4: From today's unedited stories straight from the heart of the people this is Major News Radio 1 103.5 FM